tell in kai aye tachiman sa wo kon fifi mantam wo no ne trofom e de ma mp pemonyo ko na wo mi no mu chem sa hwe wo mo kan ni prenya prenfa yeura alexander kwame na fanyo make wo mota na chi wo mota na chi kofu se school ni ne bag na enya de a wo mu yi na man ne tena na wo kura no ebe ya wo mo so panini se nwanu ya wo fa yeura samajan fin kwakwot.